0: Naam.
1: Iya.
0: Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata.
1: Iya.
0: Fi'atun tuqatulu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum.
1: Fi'atun tuqatilu fi sabilillah.
0: Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain.
1: Iya.